0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Tugtugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show.
0: Mabuhay Makay Radio.

0: Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikang sariling atin, dito lamang po sa Mabuhay Makay Radyo Pilipino. Ito po si Tita Aubrey at kasama ko sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spamatitlog, si Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali na namaghahandog sa inyo ng mga OPM o Original Filipino Music. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming mahal, maraming salamat po sa biyaya ng Mabuhay Makay Radyo Pilipino. Isang munting tinig ng iyong ginawang daan upang paglapitin ang mga puso, pag-isahin ang ating komunidad at panatilihing buhay ang ating pagka-Pilipino saan man kami naroroon. Gawin mo po kaming tinig ng kabutihan, pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal. Naway ang bawat salitang aming sasabihin, bawat awiting aming patutugtugin at bawat kwentong aming ibabahagi ay makapagbigay ng saya sa malulungkot, lakas sa mga nanghihina at pag-asa sa mga nangangailangan. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig, ang aming mga volunteers, sponsors, artists, community leaders, at bawat taong naging bahagi ng aming Radyo Pilipino. Bigyan niyo po kami ng pusong laging handang maglingkod, hindi para sa aming sarili, kundi para sa kapwa at sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At saan man makarating ang tinig ng Mabuhay Makay Radyo Pilipino, naway maramdaman ng bawat Pilipino na hindi sila nag-iisa, na may komunidad silang handang makinig, umunawa, magmahal at umalalay. Sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, kayo po ang aming inspirasyon, kayo po ang aming gabay, at kayo po ang aming sentro. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Mabuhay Makay! Ito si Ali Agbarda. Mabuhay Makay Radio. Mabuhay Makay Radio, please have a shout out for my Wawa Yenyen sa Pilipinas po. Si Alicia Briel Albarda. This is Alicia Briel Albarda and please have a shout out for my Wawa

Mga kababayan po sa Mackay, Queensland, Australia, ako po si Kichi Nadal at salamat po sa pakikinig sa 4CRM 107.5 FM sa programang Mabuhay Mackay Radio.

At ngayon pong nasa dako na po tayo ng pagtatapos ng ating programa. Kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Jor, DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spam Matitlog, si Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig, pagtangkilik at suporta. Kayo po ang nagbibigay ng buhay sa aming munting himpilan. Sa bawat oras na kasama niyo kami, sa bawat mensahe, bawat pagbati at sa bawat awit, ramdam po namin na hindi lang tayo magkakilala bilang tagapakinig at presenter, kundi isang pamilyang Pilipino na nagkakaisa saan man tayo naroroon. Dalangin po namin na patuloy tayong maging daluyan ng saya, pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal sa ating kapwa. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang bawat Pilipino, at higit sa lahat, mabuhay Makay Radio. At sana po ay antabayanan nyo rin po ang susunod na programang pinamagatang Blues on Your Wireless ni Tim Lancaster. At iiwanan po namin kayo ng isang awiting pampasko ng Ben and Ben na pinamagatang Bibingka.